0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: San Marcos, capítulo 10.
2: Abalafri du Jesús, Cafarnaum mugie, Abalidi lobo agun Judea, luma logun, obolenin y lube la boche veyu libiti, duna horda. Aba ya honda gugrigi eleni lube, Aba ya larufu da hahon, kanya haligabri, Aba tihayabun hada ya fariseugu, logun Jesús, aluga, ochaguni, lao, aligudini, ahe mariba lube lun, eligira gugri, tuma luma. Aba larinha com Jesus hon.
3: Kameha gia larinha com Moisés hon.
2: Aba harinha com Lu.
4: Arinha gati Moisés logo gaiara lati chugunu agara dalane na igira guni tuumari.
2: Aba larinha com Jesus hon.
3: Lixi com bali Moisés com madi lira hon laduga tidere hani. Ahi meha dan lela dungu bali bungi son kate. Uguri tuma uri laduganya. Liga ligru bai lubai uguri lugu chi tuma lugu chun lulaganonu wa tuma lumari. Aba mehereder onkei abare gugurigia. Mama anya lubei tibiyama, abare ganya. Ligi amon lubei lafari inaguni guguri le laundo lubei pongiyo.
2: Dan le muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kata ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahingi tigi rowuri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyenginye.
2: Aba hana hagrigia irahunye lu Jesusu. Lulaguru hawagu. Aba hagumesirun disipulu gu adenga hon ha ana habalin. Dan le larihini Jesusu magunda atilawo. Aba larinya gu hon.
3: Igre huma lun hayabi iranhinyo numon. Mamahara huma ladaga haitara manya ke iranhinyo hagiya lila na banya alaroin habungiyo. Ninarun hao. Luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu sinyabi lebelurun lidon laroin habungiyo.
2: Aba lanugu ni alaruna rugu, aba labini runia lau lichugu ni luha bu hawagu. Dan le lasigiru bali Jesusu lueyesu, aba liabi aba wuguri eiba gwee na lubaru, aba lahu durogun ligibu gen, aba lalugu duni larinya galun.
5: Maestro buit, kasa kati buit lube na duguni luni bihini bagari magumo chaditi.
2: Aba larinya gun Jesusu lun.
3: Kawagu barinya ganu buit, aba riginyo buit, ungiyo. Subudi tigumati bo, magabara haba, mafar haba, miero haba, madimre haba iyeni luago ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri ubo.
2: Aba larinya gu uguri ligi.
5: Maestro, gufulit na lao sun le luma genyiro gidina.
2: Aba larinya gu ni Jesusu, lao isiani, aba larinya gu lu.
3: Aba kati mege bay lumba dugani, bayba, alura bay sun le bumu bay, Aba me bichu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gien biabi me. Aba me bafala runina.
2: Dan le lagambu bali uguri ligye kata ile. Aba liru dagu. Aba lidin lao iru ni ladiga gibe tibuga lirisi. Aba larihin Jesusu hawagu unsungu boy. Aba larinya gu hon lani disipulu.
3: Lanare me san lene gu hebelu nun risi tia lidon laruwe habongiyo.
2: Aba tawiri duhaniki disipulu gu lao le larinya gu boy. Aba ya larinya gu hon.
3: Nirahin, lene gu sa lebele runu lidon laruwe habungi. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasugru lidage luhuyun aba agusa sugru lau lebele runu aba risiti lidon laruwe habungi.
2: Da hagambu bali kata ile, aba tawiri duti mahanigi, aba halugu dagu hamagu.
6: Kaba tia salva.
2: Aba ti larinya gu niya Jesusu, larinya ga hon.
3: Sinyati ya salva rungurigi hongu. Ahin bungiyo, gaera tila salbaru niya laduga uwa ti ni kata lansinyo bungiyo.
2: Aba ti larinya gu, Feduru.
7: Babureme, wakia igira wa malte sun meha levama bailu wa falaru nibu.
2: Aba larinya gu, Jesus.
3: Ninarin hau, lagu furumia warga na le igru tu loba, o la muleno, o libu ganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufula sun nuegie o luegie la ugano le lani na salbaru ni. Le resi biruba sa weyasu sigu la uguen to lida ubole. Muna, amulenu, ibuganyanu, itunu, uguchuru, isanigu, lumafulasu la

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Huguyeti, gabara hubeñe, la diga hafiñe. Managua huma lubeiti hungua, hanufu derigu huma. Lugundu ahen uwa lubei ferudna laniña bungi huriyu kei furumietiña limu, uwa baiginya ferudna lanu huguya, le mama bai huriyu. Ariga humai lubeiti luenri lareini bungi, gama lumu deregdati ginye, deregdati hon ha mafiñe banya, areidati hon ha afiñe banya. Lunti hasigiru lida lareini, lausun hafiñe luagu. Ahen madigu huma itara, hachu guba ginye. Ahen nyumbi huriyu lunha finye luagu Kristu, Hichugua ya balidon habara, luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon. Huguya le maabwe huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladiguwa haon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubudiru nikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha Aramu da guabi, luma panta ahuma luagu chula hao. Luagu deregida la arula bungu hanigi israeli na murusun, daririgi dame le gumuha liheresi bruni hamamba in huriyu Kristu. Dame le la susere dun lira, aba mehasalba rusun israeli na lugundu tarinha relerenu bungu.
2: Yedi ba asalba rabili sioni, aba mehlegida rumurimba ni hata ye nani muhakobu. Ni haba ni dara tahama, dame le negida rumi hafigu.
1: Luagu ganu le luagu tia salba runi, bariwa tia huriyu keisi laga ni ubungyu luagu kufulesen, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anua dira lumuti nya hagichagu. Lugundu kate le lichu kubai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanua diru banya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gamalu mugweto, lau hamaharu huriyu hagambuni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditia huriyu lubungyu gweto. Ahen lira, lungrugu gudemi habula bungyu hon keisi gudemi habula hun. Igira lumuti nya bungyu sungu bay, lung magambu hamani, lugayara bay la gudemi habula hon. Luenri lareini bungyu, luma lichu lao, sinyati wasubudiru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungyu? Kage arufu daha bay lung? Kage grigi arruha li bay somu kate lu bungyu furumye lung leresi binu faye tilarigi? Uwatini yaba. Luma ge bungyu li abi sun kate, Ligie ginye agda habali sun kate ani lungwa ginye ladigay. Weirigu ni lubungyu lung sunda itarala.
3: Romanos, capítulo 12.
1: Amuriat na lubayti huma ni duhenyo, lunghetere gira guhungwa sun suina gubay lubungyu keisi adagara gudini viwati, sanduti ani le auti lagundara bungyu. Ani ha lichuguniwa weirigu ni le lungbay hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyo bo le, Lubara gyan lira, sansi humay ligabri hisamina, sansi lamga ginyan ligabri habagaridun. Itara lubahiyabi luhasubudiruni le lugunda bay bungyu hun, le buidubay, le uwara guabe. Keisi humaisturun luagul lareini bungyu nun, aninyagatina hun, sun huguya. Lung uwala niyaba hidangi aritaguti luogwa weiri sigur lau le lubaybe. Lubara gyan lira, lunti lasubudiragun kada aba lungwa, segun afieni le rulali bay bungyu lung. Lugundu itara kei gibe la umegegu ni luagu abangrigu ugubu, ani mama abangu lifisu te sun umegegu ni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma abangrigu nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu, ani sun wagia amunya gwenarigu lumegegu aba meme ugubu. Ruka libungu amunya gwenarigu ubafu won keisi labusa irun lichugu ni lung kada aba, ayan ruka li lubai bungu ubafu won lung ladimu ni hawayumlu uginye, lung tiwadigu ni segun afinye ni le wadambe. Ayan ruha li lubay ubafu won lun beseri bidun hon amu, lun ti beseri bidun buidu. Leg arufu da hadibay, lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Leg gichiga di ti digda go hon amu, lun ti lichagun lungwa lun la digni. Le debe hati, lun ti magura bula lagu yun lun. Le abu ti bay, lun ti laguma diha, lau saragu gounigi. Le idera guti amu, lun ti la digni lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun, lau insia ni le inaru niti, yere gula vuriba ni hun, falahume le buidubay. Lunti hisi gwa huma humagwa, keisi iduhanyu. Hime gwa huma hungwa, inebe gwa huguya me huniwagwa. Mamagwa ligu huma lida luadigimari wa.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Dire ilu mutiwa luma ge binario la ulinsi habu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. La diga ligie lan lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uwerigun ilu bungyu luagu luwenri lareni le lichugu bai won lidange lirag lehinsi abai lun. Ligie afaye habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luwenri lareni. Le larufu du bai bungyu won lau lichugun sun luwuyeri subudi luma gun faranda won. Subudig dalali laranse ha le meha aramundu nyubay won. O warita guni lan le lasamina rubay la digan. Lung buga londa rubay lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dando leburi sielu way kei le ubowe kubay. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungyu lumage binari lung veresi biruni wafana lidan le lumbay lichuguni. Ani sun le lidan nyin lugunda bungyu le adigun bali sun kate kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugu baliwe menigi lago Kristu furumie, lunti wichugu uwerigu ni lubungyu, huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inarani, ugano le anigu balin asalba unikun, aba hafinyeru maku watun lau lisei ni sifiri sandu le farama asewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won lago veresi birubay la alaga le lumbay lichugu ni bungyu won, dame la salba uniwa sun suina gubay, wagie le lani gubay. Lun linyuruni waliri luago luwairigu. Ligia dan le lubay nagambu bay luago afinye ni le hidan bay luago wabudeme Jesusu. Lumo luago nisi habuni le huago bay honsun ha lanigu baya bungyu. Masu tinetengiru ni bungyu huago dan le naritagun huago lida nafuri idolo. Amuri atina luma lubungye te wabudeme Jesu Kristu. Uguchi li wairigu ti. Lun lichugun subudi inyu ginyati hun lun gun faranda humani le la subudi ra gdubay hun. Lun ginyi ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugun gadagdini hisamina lun ha subudi runi kala emeni gini le idon bay laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le lichugu bay bungyu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginye luma lun la subudi ra gduni hun ida linya lan luwairi lubafu le mebe habay. Le nadagi me imbe wada, wagia le afinya bay luago. Ubafu le, ligia meme le larufu du bay bungyo la usarago ere dan le lasara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni luegien lonwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bay, luma loge sun le gayara bay liridun. Dandu lida dan le keisi lidan le lumbay liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, Rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigu di nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2.
1: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le idan bay haganaba. Ladega falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adega ilugunda sifir le agumadi habay garaba lirgu. Le nadagi me imbei hadangi ha magamba di banya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luago abada. Afalare lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutina. Ligia lunti lubai yebe labri ha lanari me liganyi bungyu wawagun. Keisi ha hibiri. Gama lumu weriti wagudeme luma winsinye lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lau sun meha hilanyo gidiwa lan ladega wafigo. Salbatun lubaiti luago lareini bungyu, saragada lumuti wa ginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. Ladegubali lira lun larufudni luweiri wisye lun luma lareini won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladega luago lareini bungyu wa salbara, luago wafinya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adegubali. Bungyu edewe habalin wasalbaru won. Mama lagu kate li hamuga ladiga grigia, lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu adiga baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, lun adiga kate ibuiti, kei larita guni lumagi binari. Harita gwa huma lubaiti ulagu amuda, huguya lemawa ikuriju, grigia masei niruti hagubu,